0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eko jumo moki yin royin kutu ay la mo afun yin lati kanin Adaba FM 88.9 akore du ile ramokinna wa ta tin bi unza tegun. Ope yemi jo danu ni royin sajuna. Egba koko to wa ninu iroyin na. Iko eleto abo ibile ti iru ekun atawon lopa awon dole mi iya atomo nipinle Kwara. Ajo NDDC ni won ti gbe awon nkan irewo baye fun ajo tun ri si oro awon gbe won nipinle Rivers. Fujimori na ni o ti rapala jawe olubori eto dibo are ni Peru leyin ti o je pe won ka eto dibo ntun. Rinari lekorere ile ise olopa ni ipele Ekiti lo ti fi lede bayi wipe awon eyan ti won jigbe lasiko ikolu kan to waye ni ojo keji din ni ogbon osu kerin odun 2026 ta waye ni ile Josin Christ Apostolic Church eda oniyo ni won ti dole mi won. Ile ise olopa fi lede bayi wipe ani igbese yi dole mi yi ko seyin akitiyan iyi ti awon iko eleto abo olopa awon mogun awon iko amotekun atawon ode to fi mo ijoba ipinle Ekiti ti won se awon ti won dole mi won ohun ni won ni won ti gbe lo si ile iwosan fun itoju ati ayewo nigbati akitiyan to si nlo lowo lati fi kele ofin gbe awon ti o sise labi ohun. Komisanna olopa nipinle na Falade Adegoroye Michael Ogborin fun awon iko eleto abo ohun fun ifowosowopo won to etun dupe lowo ijoba ipinle Ekiti atawon araalu fun atileyin eleyi to je pe won se fun won o wa so fun o wa so dimo fawon araalu ki won tubo mo wa lojula lakan fi sori. Eni ti o je aja afeto omo ile Yoruba Sunday Adeyemo ti gbogbo eyan mo si Sunday Igbo lo ti kede re bayi wipe won ti dole mi obirin kan ti won jigbe nijoba ibile ori lope nipinle Oyo pelu omo re ti won jigbe nipinle Kwara ele to je pe won ti dole mi ti won ti dole ohun atomo re nipinle Kwara. Igbo ohun lo je pe o je oludasile iko ileto abo iru ekun o fi lede pe iko re atawon iko ileto abo olopa ni won se iranwo lati dole mi awon eyan na awon ti won dole mi ohun ohun lo je pe won ri won dole mi leyin ti won gbe peregi ijakana pelu awon iko agbebon na ti won jiyan gbe la ni ana ode yi awon ti won jigbe ohun o ti won dole mi won o ni Adijat Kubra ati omo re Abdul Malik iyi ti o je pe yin se ni won jiyan gbe lati bi ojo meta seyin bakanlewe nu ati jade ti ofisi eto iroyin ti Igbowo to fita lo ti ni awon iko eleto abo ati awon iko amote awon iko iru ekun re no je pe won topase awon atilawi ohun ti won si topase won de ibi ti won tan won lo lati so pe won wa gba owo eleyi to je pe won fe gba won a fi lede wipe awon to je ajinigbe ohun ni won gbe nle ti won sa lo pelu ogbe ota abon lara won ti won si fi awon ti won jigbe na ti won fi won le si inu igbo koto di pe won dole mi won. Ewe nipinle Kogi ijoba ipinle Kogi lo ti fi lede pe awon ti ri awon eran ti won jigbe to to bi egberun kan ni won ti ri gba bayi kaakiri ipinle na igbese yi won ni ko se.

0: Prince Olaniran Agboola Ogunoye Nka bi kabiyesi Oba Ajibade Bade Gwechi Ogunoye yo Kolagba ile dumare
1: yi ni
0: mo Ene tojo bi eye che
1: o Ene mu yi chokun
0: Jadi ye ti ba ngo

0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni.
2: Eto igbeyawo laye.
3: Ejowo, eduro na jare.
4: Ah, ilo sele.
3: Ki won to so wa po. Njo ranti po oseleri television fun mi. Fridge nko, ero ofoso. Ki ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026.
1: Ni tuto.
3: Ka sa so pe o ti ra won abi?
1: Ta lo ti e so pe mo bodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti CDK e wa.
4: Emo lo tun je CDK bayi.
1: Be ni o CDK. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
3: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi.
1: Ah ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
3: Oluso agunto.
1: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
5: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
4: CDK, sanwó díẹ̀díẹ̀, gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn.

0: se se fele dua odun je su tutu ti lu boropa akoko todun 2020 si wole de were e ba wa yo
1: adupa odun tuntun to ba wa laye adupa odun tuntun to soju emi wa
0: loruko kabiyesi wa oba baba tunde olaleye oluboropa ti boropa akoko la fi npe gbogbo mo oluboropa akoko nile loko leyin odi si bi ayeye odun je su tutu todun yi eleyi ti yo waye ni loboropa akoko adupa lowo olorun to so emi wa di akoko yi lati le je ki a tun peju pese sodun todun yi adura wa ni wipe oju wa yo ri odun pe loke ipe amen e mo wa gbagbe wipe gbagede oju oja ilu boropa akoko ni ayeye ijesu tutu todun yi o ti waye eleyi ti yo waye ni ojo keje osu keje odun 2026 bi a se npe jopo sodun ijesu tutu todun yi bakan na la tun ma fese rajo ni bi olorin wa musa kalamu mo alamala yo ti ma kan lo si wa ni bade lojo na ke n to gbo so fe n ti o gbo aju wa se o ilu boropa akoko ko ni daru amen sale Emmanuel olori agbale ti boropa akoko ati gbogbo igbimo ayeye odun je tutu todun yi ni lu boropa akoko lo nkede
2: ori chak

0: wa be la ni ni soro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe atebo yi na la wa na je nitori amo fini kan yi ni wa je anfani ewe atebo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa to lawon ba ni ko gbanju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa ani fara nirawa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo Elomi amata elomi amaro lagboro Olorun iwo na wa ninu awon ti o ma gbe gbope number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia oriba
1: awon ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nku riri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbori ise lo si je lobe se wo ko ni pa ba bo ke ogun ni ogulu gbadde ton fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo idalenu igbo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 07064606419 07064606419 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewosan
2: gba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lo mo okunrin agbaduro Ti o si ma sise akori lodun lolufe re. Iwe atebo la fi pe lo re. Ajo Nafdac fun te gba. O da lagbo ara 24/7 abamission. Lati je alagbata jake jado le Nigeria. E ma pe 0916062653 0916062653. Oruko money Januomo 24/7 abamission.

mẹ ma wo ro mi ọlọrun oye nọrọ ọba ajibade gbadẹ kwechi kwoye gba keta o pọgọ ta odun o ra le epe ọrọ gede tuli toko aboba wa jo aboyo yo ku orire o ka biesi alaga ojo ba bilo wo honorable eda tope omolayo ka biesi ọrọ ọrọ gede ogbaluwa yo di ro we apodo je ka biesi tu wa rogo pe o ba wa ele wo chodo yi be wa di tomu e taya toma ka biesi ọrọ ni da asiko tere yi ogbaluwa yo di ro o ma ku ye bele pupa o bolo ma meru pe dolu je ju jeta akata ile yo bo rogo male ọlọrọ ye nọrọ ọba ajibade gbadegeji oku oye gba keta we ma rogo pe o ba wa executive chairman of our local government honorable eda tope omolayo wo fi happy birthday ka biesi

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Ema daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti eba se, akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didudu tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 le kan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: atue lara o matuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha ton to nje ta ba je welewele fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 070 88 77 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o
3: Mo ngbadun adaba
4: gbogbo wa na ngbadun adaba
5: on your trap set
4: won sare ije yi lo adaba si mura lowo ere ije yi ki se ti alagbara adabagbera o fo ba won lona o tun fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe ni tele leyin

0: jelo ogba si jebo asegbe o si laye be mo sori ko gbe mi o lo okan kanu ni awujo lori le to to guri ategun ka jo fi yi ko gbon eto to si so loju awon ipenija aye pẹ̀lú ìgbàròyìn nípa ọ̀rọ̀ ayé wa ìṣẹ̀lẹ̀ àtàwọn ọ̀nà tá a lè gbé gbà láti fi ran ara ẹni lọ́wọ́ gbogbo ìlàkọjá àwọn ọmọ ẹ̀dánú ayé ó ní í ṣe pẹ̀lú àkọsílẹ̀ àyẹ̀mọ́ wa àjùmọ̀bí òsì kan tàánú ẹni àdáni wáyé bá rán sí ni ṣe ni lóore àwùjọ lóore àwùjọ lóore ètò gbàmí ọ̀rọ̀ mi kalẹ̀ pẹ̀lú ọmọ yín olólùfẹ́ yín ọmọọba Sunday Oyedira ìgbòho èdè ẹ̀pàtọ́kùn ètò sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí láti ṣàlàyé nípa àwọn kan tẹ̀ ń là kọjá tàbí darapọ̀ mí ètò yìí fún ìrànlọ́wọ́ àti sonígbọ̀wọ́ ẹ pé 0903-246-9843 àwùjọ olóore ètò gbogbo wa ni o a kì í fi bí ikọ̀ ọlọ́jà lójú.
1: Ìjẹ́ kábíyèsí Elédùmarè ọba tó ní mí ọba tó lè ní mi. Kábíyèsí ọba tó ní gbogbo apárápátá pòrógúdú ọba tá jábọ̀ fún tọba dọjọ́ ìkẹyìn. Ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí o ọba tí ò láfiwé ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí o ọba tí ò láfijọ́. Ìwọ ni ìwọ náà ni kábíyèsí ìwọ ni. Àṣírí tí gbogbo ayé fi dúró ìwọ ni. Àṣírí èmi ti ń bẹ nínú èèyàn tẹ́nìyàn fi ń jẹ́ nìyàn ọlọ́run ìwọ náà ni. Kò sẹ́ni tó dàbí rẹ láyé kò sẹ́ni tó dàbí rẹ lọ́run. Abàṣẹ wà olórúkọ ńlá olóríkì ńlá oníṣẹ́ ńlá àbògo gbàgàdà. Ọlọ́run atàyìnyìn tàyànyàn tí ń ṣiṣẹ́ ẹ̀mọ́lẹ̀ ìdí bàbá afẹ́fẹ́ tí tó ń ṣiṣẹ́ ooru. Mo kí gbogbo ẹ̀dá ènìyàn pátápátá tó láǹfààní àti bá darapọ̀ mọ́ mi. Lọ́sàn ìpé akú ọjọ́ ìsinmi o happy sunday o ṣe ìrántí lọ ṣọ́ọ̀ṣì o happy sunday to you. Mo kí gbogbo kristẹni tó ń gbọ́ mi gbogbo mùsùlùmí òdodo tó ń gbọ́ mi gbogbo ẹlẹ́sìn kan àbáláyé tó ń gbọ́ mi pátápátá pátápátá pòrógúdù gbogbo yín mo kí òun olólòdì ẹnìkan o. Ìjà wa dé lónìí Elédùmarè wa bá wa ṣètò àtúntò fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni ọlọ́run wa bá wa tó kọ ètò yìí afa ètò yìí lé ọlọ́wọ́ àtàwa tá à ń ṣe àtàwọn tó ń gbọ́ àtàwọn tó ń ké gbàmígbàmí wá sórí ètò mọ́ jẹ́ ká ṣe ti ọwọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo ọlọ́run níbi tí bàtà ti ń tẹ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lẹ́sẹ̀hún ọlọ́run wa bá wa tù ú wá bá wa yàn án ṣàánú wa gbọ́ àdúrà wa kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ kò yí padà ẹ ṣeun ẹ̀ka àsan ẹ̀ka àwọ̀ ìkúlé àwùjọ lérò ètò tó gorí àtẹ́gùn oníkanu adaba níbi tẹ́ ti láǹfààní àti máa gbọ́ mi káàkiri gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé mo kì í ìlọ́kùnrin lóbìnrin gbogbo ẹni oríyàn torí sàtorí dá pátá ni mo kí o ẹ gbọ́ bí ẹ̀dá bá ń gbàdúà ọmọọba Sunday Oyedira lorúkọ mi ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ tẹ́dà ń gbàdúà tẹ́dà ń ṣaayan lórí ikú lè dá nínú ayé àwọn irinṣẹ́ méjì kan bẹ tó máa ń ṣiṣẹ́ fún ẹ̀dá òun ni àdúà ẹlẹ́ẹ̀kejì lóore tí kọ́kọ́rọ́ tí àdúà bá ṣílẹ̀kùn tì àánú ló padà mọ́ ṣílẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àánú mọ́ ń lo ipasẹ̀ àwọn kankan láti fi ṣiṣẹ́ fún yàn nígbà míì bẹ́ẹ̀dà bá gbé ìrìn àjò rẹ̀ dáwọn òkúríta kan láyé àdúrà òbí rẹ̀ ó ṣiṣẹ́ fún àdúrà ìyá lè ṣiṣẹ́ fún àdúà bàbá lè ṣiṣẹ́ fún àdúà ara rẹ̀ lè ṣiṣẹ́ fún àdúà ayé lè ṣiṣẹ́ fún yàn àdúà ọkọ lè ṣiṣẹ́ fún yàn àdúà àwọn ọmọ yẹn lè ṣiṣẹ́ fún yàn ṣùgbọ́n ní ìkòríta tí ọmọ rẹ̀ àwọn àdúà àwọn yìí ilẹ̀kùn wo ilẹ̀kùn tó dẹ̀fẹ́ sí ìdẹ́gbọ́dọ̀ sí ọlọ́run abẹ́rẹ́ sí ní bẹ iṣẹ́ rere àwọn òbí èèyàn wò arákùnrin ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni wà nínú ìdílé kí n ṣe lóore gẹ́gẹ́ bọ́ba yìí ṣe sọ nínú ìwé mọ́ iṣẹ́ rere àwọn òbí èèyàn òun náà máa lànà fún èèyàn nígbà míì nínú ayé iṣẹ́ rere ìyá rẹ iṣẹ́ rere bàbá rẹ ẹlòmíì òun gan ni pé àánú tóun jọlá rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ò dísàfù ẹ̀ àánú mọ́ ń tọ ipa ní òun tí wọ́n sọ pé èmi ó ṣàánú fẹ́ni tẹ́mi ó ṣàánú fún àánú àmọ́ tọ ipa torí ẹ̀ mo fi kí gbogbo ẹlẹ́yin dún àánú tọ́lọ́ mọ́ ń lò lórí ètò yìí ilẹ̀kùn tẹ́yìn náà ń kàn tó kọ̀ tí ò ṣí aláàánú kan tó jẹgbẹ̀ ní ònìyàn lọ olóore tó tẹ́rù yín gbé tó tẹ́rù yín rù ọlọ́run darí wọn sí yín lónìí eléyìí tó wá kò kọ́dù yóò fi parí ò nílò nínú ìnira ò nílò nínú àgbàrá ìjẹ ẹ jẹ́ ká lè yọ ọmọ wọnú lébọ̀ wá torí pé àròjọ mùsùlùmí ilẹ̀ ṣú whatever do jori bia na orun re bia ti wo mama e mo won do le ba wa e sumo ma e ki
2: mi o egba mi baba mi egba mi esa nu mi
1: e sumo kini e die si
2: egba mi esa nu mi e jo tori olo egba mi gbogbo le jire esa nu mi o
1: mama
2: esa nu mi e ma jo mi o ku to yo to yo esa nu mi o
1: esa e ga mu ni pele pele ito se lo loyo leso la yo se lekun be yen ba yo mejeje le kan yo fe ipinle ki loruko yin ma
2: Oluwa bo mi.
1: Ilu wo le ti wa sori eto
2: yi? Ilu ore.
1: Awon mo to wa nta yin bo na se je si.
2: Awon bo mi lo ni.
1: Ah, atano le ti wa nilu Akure te ti elekan soso na le dakure ri.
2: Elekan soso na le mo de ri mi de be ri.
1: Mo mu enu mi enu ojo yin run. Ebi mo fe ki mo ri omi ekun ri gbogbo rara. Olorun ni o gba yin kaleta yin loni. Oda ka tun so yun di oro jo mi. Omo te wa nsoro eyan baba re nko.
2: Baba re ti salai si. Atodun kan le mo ti gbe ka, le mo ti dawo, le mo ti da.
1: Omo odun melo lomo yen wa ki baba re o to ku.
2: Omo odun kan ni. Omo odun kan ni, omo odun kan gerege ni, omo odun kan ni. Esa nu bi. E ma je jiya lasan lori obe yen gba bi.
1: Omo yin, omo e mo sukun mo. Mo sukun mo. Olorun a gba leta yin ka loni. Olorun a gba leta yin ka loni. Momo
2: Sa
1: omo ta nwe yi ilu wo lo kwa
2: elo libia lo wa o libia lo wa o
1: bo lo mo se re lo libia bo lo se se
2: le dara fun gbogbo nigeria o mo fi no welu ni mo je wo o
1: ise wo le gangan se
2: orin ni mo ko tele so ngba ti o ya
1: iru orin wo
2: gospel ngba ti ko ya ni mo tun gbagba bo bi ka won to ja buru ele je o lomo yi fi wa pe mi pe mo imi e je ko lo gbiyanju aje lo Mwali bolo fe lo. So, eni to wa jesi ni ofu mi lenu se ore. Eni eni ba, lo wato mi wakbe, oma ofe mo mi lo si Canada. Mwali kan jon tori o loron. Kwe oma kwa orone, ko ni babe mi ne kan mo da agbe ni mo da afa. Ebi abare no beri e lo wami, kwe kan jon tori o loron. Kan da ku kan manje konju Canada lo. Mwote oko ya kwa ma yi ma lo, ma sa be mi, kwe ma yi mi ki manje ki wala okpa me. Pe ke je ko lo gbiyanju aje lo to ko se ya address a o ti gbaye ko se freedom na loku pe to owo to ba de ri ohun a fi establish fura lo fi tele won lo
1: pe lerun gba ko won lo Canada
2: be ni be ni Canada ni mo ti gbo pe ni bi a lo mo wa o Canada mo ti gbo pe ni bi a lo mo wa esa lo mi gbogbo mo Nigeria o
1: bo le se a pada mo pe ni bi a lo mo wa leyin odun melo le tori ba soro
2: leyin odun iye eye to ma pe odun meta lo wa mi pe mi o le mo mi inu mi ti edun to ti ba ye ba so ma lo baya baba omo to mo lo wa se the first note ti e si mi wa nigba ti o ti ni phone pe mi ti le lafani ati ba so ro pe mi to ti sise po doga ti o mo lo po gboro sanwo re tan ko to ri po ma sise titi tara e
1: tori akoko e jara mo
2: te mi ba ti wa gbo first note ti okan temi ti ma bale pe ko si yo ni mo sha ti gbo hun e so kan bi last year no suke for last year
1: e da ko mo Nigeria le darapo mo wa lori ti lori
2: YouTube olomo yi wa pe mi pe
1: mo mo mo lori YouTube baba o yorks lori YouTube e le lanfani ati ma wo interview yen a n gbo yin ti
2: mo lo mo yen wa pe mi pe mo mi pe ni bia mo lo nwa pe so pe ki sha ma fadu ara oni owo
1: ise ki lori won fo won se dele bia
2: o le awon ba yan lo se pe pa yan clean nu le mo la la ni abi kan bo lo se house girl so aso mo fe jewo fun mi ni Later, lo mo wa jowo fun mi ni kan bi 3 months to this time pe mo hun o ibi oni na bi na gbe nlo o to ti sise o pe o ti wa ko sa
1: owo na bi ni
2: pe o ti kokko sa nbe pe gba to sa ohun loyun pe oyun to de ni o ti close to 7 months mo ni bo mo ti fe bere gbe si aye mi bo mo tun ba de omo yen sa wa ni o fe wa le dada bo sa mo gbo property mi emi ni le emi ni oko mo ta a lati fi so pe ka fi to iwe e pe ko ma bo wa si Nigeria pada so eni to tun ni o ba se we eniyan to gba eniyan to gba omo e sa tun fe ma suku mo sa ni ko se suru fun mi die pe ki to fi le ozu pe ti ba ozu pe ma ba bi o se ma wa ile para ko sa mo pare sibe so mo pe ko si enikan ka fo olohun bo sa to ki omo ye lokan kan bi 3 month to this time omo ba pe mi o pe won ti ta hun o bo ni ta se tan ro wa pe ko wa gbe ohun pe won ti lo ta si bi ile asewo bo gbe condition to wa ko je kan le ri fi sise o won de na fe operate hun pe won fe gbe omo nu jade ko le lo ri bi lo mo se ise asewo loju para o wo ma kan sa wa ba be jade si pe oyun ye ti kojo oyun tele abort wo ma sa lu ne kan ba force fun ni phone to sa fi pe mi na sa le ki wa 1.5 million wa
1: momo tori akoko wa anti ti mo ba soro busayo abi
2: bele
1: ti mo ba soro le kan ta won na wa libia
2: bele
1: bo la ti en se jesin e mo be de mo binu pe mo ko te de
2: o ma ti mi ni
1: o ma ti mi ni
2: okay o ma ti mi ni pa ti sidet ye sele ti mo pa ti mi la ti mi na wa so fun mi po ma won na wa ni libia na fi wa connect call mi mo o lo saba me se igbese
1: oga ti o ma nti anti busa oga busayo to ba mi soro le kan to ni 1.5 pe ka fokan bale goda e ri ke gbo information on papata lati gba omo nigeria e dakun e ja sanu mamo e
2: e sanu mi
1: e dakun mo je ko
2: e sanu mi
1: e dakun e ja sanu mo
2: omo yi o le do omo lomo e sanu mi
1: 21 years old bayi
2: e jo sanu
1: mi on ka lu kuna lo mo nfi gbeju si pe to n ba gbeju de kan le da sugbon mo yen ti boha eyin te ba lo sori YouTube te lori YouTube yen baba o yok te ba ri omo yi bọlọhun se bo se re wa tele bo mo yen se da bayi ero olohun de ba mi oyin e gan ti deform e ko rowo lo so hospital arabu to mo de wa lodo re so pe won ma lo gboyin osu meje ato se meji jade o pe to won ba ti gbe jade tan igba yen a le wulo fohun ya e wa ni a to mo ba kun ko o ba to mo ba ku ohun o lusi owo sorti nto won awon lo sorti abon kaka to won fi sorti yen won gbe ejo ati yo oyun yen to ba ti yo oyun iye owo to won fi ra omo won to won fe mo fi se business nto won ni 1.5 yen to won ba ti ri anti yen de so pe momo yi gbiyanju gbogbo nkan ton ni won ti ta won sa ti send 500,000 naira ni 1.5 yen
2: o ti
1: send e e dakun kan to gbo wa sori
2: e salumi e dakun e gba
1: mi e dakun e dakun
2: e dakun won da wo ba lori awon mo yen salumi
1: e gaga ba se mo se lori se yi momo e fun ani seju kan na gbogbo ye tolorun ba ni o le fi ran won lowo nbe dakun mo wo popo mo wo kokere e ja fi ara won e dakun e ja fi sin olorun bo ba se nwole na la se mo dupe lowo yin mo de mo pe e doju ti mi ri e aseti ki bojo aseti oni ba yin lagbara ogo olorun e dakun gbogbo ye tolorun ba ni ojulo to le fi ran won lowo ninu 1 million naira to ku gbogbo e ri jemi ni o everything lo wa nbe to ba ti lo so di social media wa baba o yo lori YouTube wa le ri tori ka wa to gbe yan wa se bi a ma ri daju pe gbogbo e ri jemi ni o ti wa nle patapata e dakun ja na momo yi lowo gbogbo e tolorun ba ni oju lo omo won ti bo hawo omo ti bo hawo omo ti bo hawo omo ti bo hawo be yan ba ri aworan omo yi video to won se te ba video igba ti video recording ti anti busayo to wa ni to won na wa ni libia to won se olohun o mo ni e wo oro po nbe account yen ni 64064500066 money point awujo olore 64064500066 money point awujo olore momo igbagbo pe taran ba fi le wa sori ategun yen awon eyan sanu won le sanu awon iwo to ba fe fi nkan ranse si won to ba fe ja daruko e ko sibe pe anonymous ko sibe pe eru olohun kan ko sibe pe please don't mention my name put e gbaladua fun gbogbo wa ati je ati mu la nwa ani pade ohun ti o je wa isoro ti o je mi wa lo olorun oni jo pade eni kokan wa e dakun e ja ran won gbogbo ye tolorun ba ni oju lo e dakun omo ye ti wa ninu momo ise suru na omo ye ti wa ninu oyun osu osu meje abi atose meje bayi e dakun gbogbo ye tolorun ba ni ibi to ti ni se business yi na lo ti pade oyun business owo na bi na lo ti pade oyun ebe business osu owo na belo ti pade oyun gbogbo e tolorun ba ni ojo lo e dakun e ja dide ranlowo fun won ko ni ku eyin nikan na ni waju olorun mo ko fe je ke si olorun latara won ni mo wa wo pe iyeyan de po o owo yi ti poju ko sowo ti o pon lasiko yi koda ke yen ba send 1000 naira owo ni o 2000 gbogbo olorun ba se fi kewo na gbogbo nkan tolorun ba ni ojo lo e dakun ka le gba omo yen pada kale ni eri ajo lori eto yi olorun ba mi damaje mo ni pe gbogbo to ba tin sokun wa sori eto yi won mo re rin pada sile ni awon to wa ndun won ninu na ibe tawo lo fokun ore si ori omo yaju fun won be ono ni dimo yin o ko ni de ba omo yin o ko ni dimo ko yin o ko ni dimo ya ko ni dimo ran yin lai eda ko sanu won account yen ni 64064500 66 money point awujo olore 64064500 66 money point awujo olore edakun gbogbo eto na ba ni ojulo to le fi ran won lowo eyin te ba fe ja daruko yin e sa ko sibe pe anonymous don't mention my name iba se 10,000 ni iba se 100 iba se 50 iba koda ko je 1,500 edakun e jaro ti kunle abi amo e jaro ti wahala momo yi ke yo ti mo wo omo bo lati odun kan lohun nikan odun kan odun meji odun meta odun merin odun marun komo wa fi dekorita to de gbogbo ye tolorun ba ni oju lo tele fi ran won lowo e dakun ja mo se de gbogbo ye tolorun ba ni oju lo iba je 1000 iba je 10000 iba je 20 iba je 50 gbogbo ye tolorun ba ni oju lo tele fi ran won lowo e dakun ja dede ran lowo fun won eyin te ba de fe ba wa pade lati ri gbogbo awon evidence iwe to mo fi lo gbogbo e te ti mo pe o ko duro ni nkan te n gbo yi wa lori YouTube yen baba o yoks lori YouTube le fi lanfani ati wo ise yen e dakun won to ba fe ja daruko ko sibe pe anonymous ko sibe pe please don't mention my name account yen is 64064500 66 momo e je ka pe nkan tun fi ran yin lowo na la nse 64064500 66 money point awujo olore 64064500 66 money point awujo olore gbogbo etolorun ba ni ejulo tele fi ran won lowo dapo won na se ninu ise olorun asiko yi le looto ilu le o ko se ni to se owo se nikan lowo o sugbon ase ni olorun pa wa pe ka mo ran ra wa lowo e dapo gbogbo ana lajo wa lori social media ta ba gbo pe omo kan se kini kan ile bi awon omo lomo yen ku toyun toyun isele kan sele ori ko si nkan ti gbogbo wa yi na o ti riri lori social media gbogbo ana la mo buru awon iya bayi pe momo igba te wa lowo lowo tori te pariwo sita ka awon eyan ro yin lowo tori e lo fi je kun pariwo sita yi e dakun e sanu won e dakun jaru ti kunle api amo e dakun gbogbo e tolorun ba ni ojulo to le fi ran won lowo ninu 1 million naira yin towo to ku yen awon to wo se se eni agbateru mo se gbomo jade awon na ti ba soro ani ka fowo ofe to lerun ba ton de yin na awon olopa so pe rara o o ti kuro ni ki se state national security stuff lele ki se nkan ta won le handle so awon ni kun fi ene kun ara fi gbe omo won ara bu te so pe to won ba ku okan won yi oro ti disuru won ni abuke ti o gba bale aro oro disuru bi egun ba si gun ni lese to gun ni lowo eyan fi ti bale ni account yen re yo omo nigeria dakun edide ran lowo edide anu e so lohun ti sejo la fun edide eyin tolohun gba din lowo edide eyin teyin na woju olohun pe ni woda mo lori omo lori aye e won ka luko kuku mo tomo re nto wobo li ni sale kuku olohun ni je ka omo yo pade ibanu jenu aye eyin na ni jebi lori omo gbogbo ye tolohun ba ni eju lo to ni fi ran won lowo account yen ni 64064500 66 money point awujo olore latale ana mo lati role ma le ni ya ti wa ni lu akure ton sa yi to ba lo wo program yen ti mo kokore record fun yen a iwo ga ko se be se le o ke yo daju to laye o se mo sokun pe se a mama yin le wan gbara yi le bayi ko si reti kankan mo awa nikan ireti ti won ni e da ko isanu won mama oko yin lori oro yin kini awon na se yo toru me lo ke to foko mi
2: o ti no bi odun medogun ko to de pe mo foko mi
1: okay kini wa ni igbejo tawon na se fun yin lori oro e
2: lori pe kokko fe wa le alakoko oloba me so 500,000 no 1 million 5
1: okay
2: dan lo fe fi wa le
1: esu mo mike
2: dan lo fe fi wa le
1: okay
2: ko to de pe abosowo fo wa na yen
1: ati gba yin wa nko
2: ati gba yen ko se kankan lowo tawon na tori ko ti se kankan loko agbe ni bi pe kan ba yan se job ni won se ka
1: eyin le n wa obi ka kiri
2: emi lo de bo bi ka
1: omo Nigeria edakun eja ru ti kunle abi amo edakun account yen ni 64064500
2: iya lo so mo gbe lo iya le o Iya lo so mo mi le
3: je eja dupe lowo awon eyan kokan account e 64064 506 that one to ton gbo yi case entertainment o gbogbo nkan to lon ba ni o le se fun won dakun gbiyanju lati se
2: gbogbo
3: yi to lon ba ni o le se fun won
2: iya lo bi bobo mi lo e salu bi o
3: lati se fun iya ni
2: o iya ni e salu bi o e salu bi it's a new me, oh, it's a new me.
3: Account in 64064 506. Richard was said the 1,000 naira. Rafael Alani was said the 2,000 naira. David Oladele Jimo was said the 5,000 naira. Anu Olani Waju Ocho was said the 1,000 naira. Tajudin Ojo was said the 2,000 naira. Sunday Timothy was said the 1,000 naira. Assis Ayodele Ambali was at the 1,000 naira. Finzet Olari Waju Ajayi lana won tolo mo nlu dada lori eto ni adupe lowo yin seun. Won say the 1,000 naira. Wasiu Sunday won say the 1,000 naira. Good Ayodele Jude won say the 1,000 naira. Johnson Mayomi won say the 1,000 naira. Anonymous eni ni amodaruko awon won say the 1,500 naira. Eni Olorun mo kan na won say the 2,000 naira. Ishola Adioye won say the 5,000 naira. Olushola Oluwatosin won say the 1,000 naira. Taiwo Joseph won say the 3,000 naira. Gbogbo eto Olorun ba ni keyin na ju lo tele fi ran momo yi lowo. Ninu 1 million to ku eda kan omo Nigeria. Leyin eto yi mo fe je kun ka atawon atomo. Omo yen ti sick gan. Ewo omo ogbo oju imu gbogbo e wa wu kolobo kolobo bayi so you know wa dey for omo omo bayi ni abi wo nbi Olorun ah mo ni sirin ninu aye nkan mo wa nsele ni le nsele lajo ni ah Olorun mo soro wa ni from frying pan to fire ko le da lomo yen na ni ko na fi gbianju ko gbianju account yen ni 64064 506 money point e se won Sogolade won say the 20,000 naira ah e se won e ni gbogbo ti ninu aye oro yin o ni dojuru e se won ibanujo ni won oro yin o Oluwa to sin Olorun fe mi won say the 10,000 naira e be le gbe tokun won say the 2,000 naira Odunla won say the 3,000 naira Isola Adeoye eh won say the gbogbo e tolorun ba ni ojulo e dakun e jaran momo yi lowo e dakun account e ni 64

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin asale re lati le ise Adaba 88.9 FM. Mo kiyin e kale asiko simi oni. Ijoba apapo tako oro wipe won na trillion mejo kan eleyi ti o si ninu ato osuna odun 2026. Owo te yagba olugbe ile United Kingdom kan pelu egbogi kokain to gbe sinu ayeduro ogede. Iroyin re lekunrere. Are Bola Tinubu ti jeje wipe isejoba awon yo tun bo mo je ki isokan ko wa laarin awon elesin oni orilede yi yo mu ajosepo re pelu awon adari esin rototo lati le je ki alafia ipamara ati ajosepo to lorin ko wa lori awon orilede are jakodi mimo wipe awon bishop atawon adari esin yoku oni won tesiwaju lati mo ko ipa pataki ninu pipisi alafia orilede yi o ro won lati tubo jawe so bi igbiyanju won ninu wiwa su ipamara o je kodi mimo wipe orilede yi ko le ni alafia ati agboye bi ko ba si ajosepo to wa laarin awon elesin tinubu lo foro na lede lakoko to n gba lejo Archbishop Paul Galia ni Labuja eni to je asoju Vatican ohun ni minister to le soro le okere Ambassador Bianca Ojukwu nlo dare Tinubu je kodi mimo wipe isejoba oni yo gbajumo iforojewo to nituma laarin awon elesin ijoba apapo ti tako eso kan wipe won na trillion mejo owo naira eleyi ti o si ninu ato osuna odun 2026 oro na jeyo ninu atejade kan latowo minister to risoro ato osuna iyen Taiwo Oyedele minister ohun je kodi mimo wipe a filede ile ti ajo IMF to filede wipe ijoba apapo na opolopo trillion owo naira laisi ninu ato osuna odun 2026 na ko so toto ojo na na awon kan wipe ohun ti ajo IMF to nso ohun ni wipe ninu akosile ati afilede ninu awon inawo kan eleyi to ye ko jeyo ninu ojulowo lana ato osuna ni ko ti jeyo oni ohun lawon eniyan sigbo ko to di pe won so bi pe ijoba apapo na trillion mejo owo naira ijoba apapo wa foro na lede tele oro eleyi ti Christian Ebeke to se to je asoju fun ajo IMF lori lede yi to fi lede nipele Eko wi pe owo ti joba na to wa ni lo wa ni dogba ndogba pelu idasi meji owo to nwole lodun ohun si ni awon alase ko ti se akole re ijoba apapo n lo ti benu atelu iku eleyi to pa awon orilede Nigeria meji ototo nile South Africa latari oro ko le o lole eleyi to ti fa gbodo n roso lorilede ohun en to je agbenuso fun ile ise ijoba apapo to n buki toro le okere keme bi ebe n fa lo foro na lede o je kodi mimo wipe awon meji kan toruko won je Emeka Charles Ireogbo ati Musa Yonana ni won dologbe latari oran na Ireogbo ohun on lawon olopa ni won se kopa ni ojo 28 osu kefo odun 2026 iyen lagbegbe Sunnyside ni Pretoria eleyi ti won se salaye gege bi ise kopa ni yanayana lojo kan na ohun ni Yonana Joe eni tawon eniyan mo si Big Joe n lo fara gbota ban iyen niwaju ile itaja re to wa ni Wheat Bank iyen ni Mpumalanga ile ise ijoba apapo to n bo to lo re okere lo wa je kodi mimo wipe awon olopa to se kopa Ireogbo ohun ni won tun laso mo papo pelu ipakopa eleyi ti won pa ina Emeka Matthew Andre Payon iyen ni ojo ke ni osu kerin odun 2026 ile ise ohun lo wa pe fun iwadi to nituma ati akoyawo lati le mo awon eniyan ti won lo won ninu oran na o si ro awon alasele South Africa lati ri wipe gbogbo awon eniyan ohun ni won je yatoto labe ofin ile asofin agba ti kede re wipe iseda olopa ipinle oni yo se pataki julo ninu ise awon asofin ohun ni kete ti won ba wole senu ise won lojo isegun agbenuso fun ile asofin agba Yemi Adaramodun lo foro na lede o je kodi mimo wipe abadofin ohun o ni won ti fi sowo sawon ile asofin ipinle kaakiri orilede yi iyan lati le se agbeyewo re o je ko di mimo bi pe atunse ohun oni yo pari ni sa awon asofin to wa ninu le lowo lowo Adaramodo je ko di mimo bi pe ile asofin agba n lo gbajumo dire bi pe atunse to nitumo wa lori oro awon olopa ohun popolopo awon omo ilede Nigeria ti se n pe fun iseda olopa ipinle na ewe ajo to nri si eto oro aje ati akoyawo nile yi serap n lo ti kisi are ile asofin agba gosu lapabio ati alaga ile asoju sofile yi Tajudeen Abbas lati salaye ipinwo yen 1.3 billion naira eleyi ti won salaye gege bi ohun ti won pin fun ile ise kan ti o lo ko daada ti won pe ni presidential council ninu abato sunodun 2026 ajo ohun lo tun wa ro awon adari ile asofin na lati tona wade oran bi won ti se pin owo to fi kan iru ile ise be lai ni afowosi to nituma won anje ko di mimo ninu atejade kan eleyi ti won fi lede ni ojo kerin osu kejodun 2026 wipe nse ni ki ile asofin ko se ekunrere alaye ko si se afilade fawon eniyan ri bi won ti se pin itan aja to kan le momo iru awon ile ise ti o lo ko be agbe ohun nlo wa ro ile asofin o lati ri wipe o salaye lekunrere ki akoyawo ko le wa fun awon omo ilede Nigeria ajo to ndagboro tita gbigbin ati ilokulogun oloro nile yi NDLEA n lo ti fi panpe ofin mo iya arugbo omo orilede Nigeria to fi le britiko se ibugbe eniyan Mary Barak omo odun 77 niye eni ti won ni won ka gbirin ogun oloro cocaine eleyi ti ko din ni kilogram 13 mo lowo to gbe pamo sinu ayederu epo ogede ni papako furufu Murtala Muhammad to wa leko barakon eni to n sise gege bi olutoju nile United Kingdom n lowo te nigba to fe gba papako furufu ohun lo si London eni to je oludari royin fun ajo NDLEA fe baba Femi Jakodi mimo wi pe iwadi jinle eleyi ti won se si awon eru aya ohun n lo mu ki won ri opolopo gberin cocaine ohun eleyi to gbe pamo sinu epo ogede laarin awon ounje to po yanturu Bafemi Jakodi mimo wi pe awon igbogi oloro ohun o ni won ti gba ko lowo ti won si ti baje o fi kan wi pe lakoko iwadi n se ni afurasi on jewo wi pe o n lo ni awon ogun oloro on looto minister to ri soro eto ilera nile yi ojogbon alipate n lo ti siso loju gbangan ayewo ogun kan iyen ni ile iwosan olukoni ti fasiti Abubakar Tafawa Balewa eleyi to wa ni Bauchi gege bi okan lara awon igbiyanju lati le ifagbara ro ayewo ati iwadi ogbon atinuda ati imo to nitumo lori oro epo ogun ni awon ile iwosan lorilede Nigeria eni to je akoroyin fun ile iwosan Usman Kolen lo salaye wipe gbangan igbalode ohun ona ni won se agbekale re lati le kenu iwadi ati lati le se iranlowo fun idagbasoke ogbon atinuda eleyi ti o mu ki ojutu ko wa ba oro epo ogun lawon ile iwosan jakejado orilede yi Kole Jakodi mimo wipe isiso loju on lo waye lakoko ti minister na to se abewo si ile iwosan lakoko abewo na ojogbon pate n lo tun siso loju pinpin awon nkan elo ibimo ati nkan elo kankan fun awon abiyamo ni ile iwosan lati je ki oro ibimo ko le rorun ikọ ọmọ ogun operation Adekai ni won ti dola awon eniyan mefa ototo kan bayi kuro lakolu awon ajinigbe lakoko ti won kan lo igbo kan ni Talakawa iyen nijọba ibile Chibok nipinle Borno awon eniyan ti won dola ohun lara won lati ri awon agbagba merin atomo kekeke meji nigbati won dana ibon ya fun awon agbeboda luru ohun latoke atile n lawon onitan fakete ba ko to di pe won dola awon eniyan na oludari royin fun ikọ ọmọ ogun Adekai Ogagun Muhammad Goni lo foro na lede ninu atejade kan loni Goni Jakodi mimo wipe ise onje okan lara igbiyanju awon ologun na lati lo dola awon toku papajulo awon akeko ti won jigbe ni ile eko girama government day iyen ni lasa o salaye wipe awon eniyan mefa na ni won fe ni awon ajinigbe na pa kanama nilu Musa iyan ni joba ibile Askira Oba iyan ni o ni osu karun odun 2026 ko to di wipe owo awon ologun se wa te won to eyi lo pin royin asale wa fun toni lati le se adaba 88.9 FM akure ola yen ka ojo no lo tu royin adegboye gala ni loruko temi mu kiyin urayo lasun ani jeun ti o te wa lorun o daro.

ti awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni ni gbogbo igba eri keri ka la ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to abi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi 08164122777 boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara

0: Emuge.
1: Atalagba itu.
0: Ki oro Olorun tin jade lotu lotu.
1: Hour of truth.
0: Waka truth ito.
1: Ti beregede tin gbina ti lala tin wo.
0: Udila ko tu sa.
1: Itu baba itu.
0: The hour of truth.
1: Waka truth ito.
0: Ati jo.
1: First Baptist Church.
0: Oke dogbon wo.
1: Ojojo Sunday.
0: Uma ba le bage sori agbagbe adaba.
1: It's 8.9 FM.
0: Agume jwa bo irole si agume san ale.
1: Ojojo Sunday ni o.
0: Hour of truth.
1: Waka truth ito.
0: Ibi ti Olorun tin lo iko ati iriju re.
1: Reverend Dr. Joshua
0: Oladapo
1: ati mama wa fun mi layo Oladapo
0: lagu mi jo abo si ago mesan
1: e ma mi se
0: nitori Olorun ma ran oro re se yin
1: nitori pe
0: o ran
1: oro re si mu won larada
0: fun adura ati imo
1: e pe lori
0: 08037453962
1: oni irere Jesu ti ma de olu oba ni sola baba yi re
0: o mo ba libali ti lu iye re ni o ma tuko eto na
1: wakati

0: ba lowo eledumare alapa nla to sole ayero olorun oba mi ale wi le se a le se le wi oba lana oba loni oba titi aya ini pekun iwo lo date wetegbo fun ilu omo eniyan iwo lo da oke iwo lo da ile iwo lo da apata iwo lo da un gbogbo ti nbe ninu aye ko wa se le to da ninu un gbogbo won ti o ni idi kan pataki to fi da won kabe si olorun orun mo yan mo gbe oga
1: oku bilia fun ni ni wo so pe lo yan pe
0: I should be a winter. Tabi omo orilede Africa kan ti o mo tan pe ni ewe ategbo awon tolorun ba mi fi fun gangan lolorun ba mi so imo yi kale fun idini yi ti mo fi wa se awari onimo ijele agba ojemi ninu lilo ewe ategbo fun itoju omo eniyan mo pe agba ojemi eni to mo ti fun tede ewe ategbo bi a se fi se iwosan wa sori eto leni oluseyin asafe baba yoruba loruko temi o eni ti mo gbe wa loni enu onikan lati popon baba e ba mi daruko yin fun gbogbo omo nigeria
2: mo ki gbogbo awon ara nu ile ti won gbo wa ni akoko yi nibi kibi ti e tin lanfani lati gbo wa oruko temi ni gbajugbaja onisegun bile ti gbogbo yin ma si baba ekiti
0: baba ekiti latun baba ekiti lo si oniruru awon se tolorun oba ti towo yin se nipa lilo ewe ategbo baba bo loruko yen se ja o baba ekiti se omo ekiti ni yin ni tan fi npin ni baba ekiti abeyin le bi gbogbo en to wa lekiti
2: awon ko la bi gbogbo en to wa lekiti sugbon omo ekiti e ma pe okun onigun ko ma nibi to ti fa wa ibi ti iran ti wa niyan
0: ekiti ni yin tan fi npin ni
2: baba ekiti eye mejo ki nje di
0: eye mejo ki nje di e se ko ni baje fun yin baba baba bo kiki se nkan ka kiri agbaye eyin baba ekiti ni o baba re ni to je ipo ni aisle ra lagu ara re won sa nso pe baba ekiti baba ekiti baba bo le se nse ogbon wo le nda si
2: e se olotu oluwa lo nse o ki nse ma eniyan be ni sa
0: baba bo le se bere se segun yi
2: e se olotu tin ba fe so ma ni ipele meji lo pin si ajogun ba wa nbe
0: ajogun ba wa nbe
2: abe ni ajemogun wa nbe ajogun ba ni wipe abanile lowo awon baba wa ti won se tabana si foju si lati kekere ni bi egbe ego ke lo se e lo gun eleyi e lo lo eleyi ta wa na fi ma kala fi ma meji ti to fi di barako sugbon ni bi ti ajemogun be ni wipe akawe kun yato si normal secular education pe bi ya eyan lo aya institution atun lo si college of natural medicine to wa ni kofo abayomi leko lati le ni imo kun imo nipa ise idi ti baba ekiti fi yato die ni
0: baba ekiti fi yato
2: beni
0: inu mi dun ni bi te fa lo yi emi na ti ni won bi le re bere lori e won je ko ye wa wi pe lawon universities wa pe won ti nko imo ijinle nipa lile wi ategbo beni abi be ko
2: beni o te ta yo pe won ko nikan awon mo mi gan ti won ba setan ni school won ani kan lo se research nipa ewe kan nipa egbo kan iru won na ma n pada wa sodo wa pe won fe research won fe tori o ni won fe se project ti won fe submit
0: baba kini yato to wa laarin practical ati theory aspect lori ilo ewe ategbo tori eyin practicalize eni bayi ti opolopo awon eyan si ri idande
2: e se olotu se ma pe practical o ro ma nkan afojuri se ma pe nipa practical yi o je nkan to fojuri to farahan gege bi eni to ba ni skin problem elomi bayi to ba se gbogbo ara ko le se ara le tori pe bi awara e se re elomi o dabi pe o wo ara sinu ara ni so awon practical to je pe o foju han niyan sugbon gba teni yen ba wa ta ba fun logun to ri para wa oke se ti ri pe o ti fi han wi pe ogun to lo o ba lara mu ngba ti eniyan ba ni aisan kan tabi mi to ba de ngba ti a ba ni oke bayi ni kan ti wa lo lele to si lo to ri be iyen ni practical aspect ona ti ri pe kini to nlo yi o mu ilera ba ara o
0: tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin fun omo nigeria
2: number ti e le pe mi si ni
3: 08155787027 081 55
2: 78 7027 08155 78 7027. Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Àkúrẹ́ àti agbègbè ẹ̀, ẹ máa bọ̀ ní Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage. Ibẹ̀ la wà ní Àkúrẹ́, ibi tẹ́ ti máa rí bàbá Èkìtì nìyẹn. Then gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Ondo àti agbègbè ẹ̀, a wà ní House 8 Road 7 Pele Ondo City.
0: Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Òkìtì Púpa àti agbègbè ẹ̀, kan máa bọ̀ ní Maryland Hotel, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì.
2: Maryland Hotel,
0: ibẹ̀ ni ọ́fíìsì wa wà.
2: Ibẹ̀ lọ́fíìsì yín wà.
0: Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Ọ̀rẹ́ àti agbègbè ẹ̀, wọ́n lè kàn sí wa ní Mandarin Resort ní òpópónà Òkìtì Púpa Road ní ìdojúkọ Mega School ní Ọ̀rẹ́, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì wa wà. Màá tún pe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí
2: 08155 78 7027 08155 78 7027 08155 78 7027.
0: Bàbá, kó tó di pé n ó tẹ̀síwájú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jẹ́ wípé wọ́n ti ń lo ewé àtegbò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, lòmíà ní mo lò ó kò ṣiṣẹ́, kí ló lè fà á?
2: Ẹ ṣe olóòtú ṣẹ́rí tí a bá ní ká wò ó níbi ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí, àwọn oríṣiríṣi nǹkan ló ń fà á ló lè fa kí ènìyàn ó máa lo oògùn. Yàtọ̀ sí pé ewé àtegbò even conventional drugs tó jẹ́ pé ó lè fa, ṣùgbọ́n torí àkókò wa lórí ètò màá fẹnu bà á díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Nǹkan àkọ́kọ́ ni wípé ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó ní ìmọ̀ nípa oògùn, pé egbògi báyìí egbògi báyìí ó lè wo irú àìsàn báyìí. Ọ̀tọ̀ wá ni pé kéèyàn ó tún ní ìmọ̀ nípa àìsàn tí egbògi yẹn ń wò. Ìkan méjì ni tí èèyàn bá ní ìmọ̀ nípa oògùn yẹn nìkan, tí ò ní ìmọ̀ nípa àìsàn, tẹ́ bá ń fún ẹni tí irú àìsàn yẹn ń ṣe tó ń lò ó, á dàbí pé ó fẹ́ lọ àìsàn yìí, ó tún fẹ́ padà wá, ó fẹ́ lọ, a wá wà lójú kan bẹ́ẹ̀. Ìkan nìyẹn. Àwọn àìsàn kan wà tó jẹ́ wípé communicable disease, àwọn kan wà tó jẹ́ pé non communicable disease. Àwọn non communicable disease yẹn máa ń wá láti ibi oúnjẹ tá a máa ń jẹ. So tó bá jẹ́ pé irú àìsàn bẹ́ẹ̀ ni, tí a wá ń tọ́jú ẹ̀, bóyá yálà rheumatism ni, arthritis ni, tó jẹ́ pé kò wà communicable, tí èèyàn wá ń lo oògùn fún irú àìsàn yẹn, ó yẹ kí ẹni tó bá ń fúnyàn ní oògùn fún irú àìsàn yẹn kó lè sọ fún wípé nǹkan báyìí má jẹ́, nǹkan báyìí má jẹ́, nǹkan. Ṣùgbọ́n tí ò bá wá mọ nǹkan tẹ́niyẹn ò ní jẹ, tó kàn gbójúlé oògùn nìkan, a wá di pé o àbíkú o fẹ́ sọ lóògùn dèké. Ìkan nìyẹn. Ṣé rí èkejì ni wípé ìgbà míì ó lè má jẹ́ pé problem láti ọ̀dọ̀ ẹni tó ń fún ẹni yẹn lóògùn. Àwọn gangan aláìsàn yẹn ó lè má jẹ́ ẹni tó lóòótọ́, ó lè má sòótọ́ nípa nǹkan tó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni sà. So àwọn míì tó tún máa ń fa tí èèyàn máa ń lòògùn tó máa ń lòògùn tó jẹ́ wípé kò ní sí result specifically ni wípé ṣé máa ń sìn wọ́n ní ọbẹ̀ tó dùn, owó ló pa, bí Yorùbá ṣe sọ nìyẹn. Ṣé wá rí bóyá ẹni tó wá tó máa wípé irú nǹkan tó ń da òun láàmú yìí, fún àpẹẹrẹ, wọ́n máa ra àdín, wọ́n máa ra oyin, wọ́n máa rọsàn wẹ́wẹ́, ó níye tó jẹ́ lọ́jà tẹ bá fẹ́ lọ rà. Ok, ẹ wá ti sọ fẹ́ nìyẹn pé ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ni ó máa ná ẹ, ò ńgbà tá máa ra àdín tá máa ra gbogbo ẹ̀, òun wá fọkàn sí ẹgbẹ̀rún kan. Ṣé mọ̀ wípé dájú ṣáká ẹni yẹn gan náà kò lóòótọ́ pẹ̀lú ara ẹ̀, pẹ̀lú àìsàn tó ń dà láàmú. So oríṣiríṣi nǹkan ló ń fà á. Ẹlòmíì náà tán bá ní kó má jelé, nígbà tí ẹni tó fún lóògùn bá ti sí ń bẹ̀, gbogbo ẹ̀ lábẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ lásán wà.
0: Ẹ ṣe bàbá, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló jẹ́ wípé èmi fúnra mi mo ti mọ̀ ń gbọ́ tewé àtegò lọ́tún lọ́sì mẹ́lẹ̀ bá máa sọ, a ní ẹgbẹ́ àìṣedédé yín wá, bítọ̀ bá máa sọ ẹgbẹ́ àìsàn yín wá, oríṣiríṣi gbogbo wọn ló pọ̀ níta. Ẹ̀rọ a máa ti ẹ̀bà mí láti gbé anybody anyhow wá sórí afẹ́fẹ́ báyìí, ṣùgbọ́n torí bá a ṣe ń gbórúkọ yín àti báwọn èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń jẹ́rìí nípa yín la ṣe gbé yín wá. Kí ló ṣẹlẹ̀ nípa pé àwọn oníṣègùn ìbílẹ̀ tán wá ń pọ̀ sí?
2: Ẹ ṣe olóòtú, ṣé rí kò sí nǹkan tó burú níbẹ̀ o. Torí wípé tí ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ carpenter ẹ lè rí kó lóde lọ sí ṣọ́ọ̀bù kó sọ pé òun fẹ́ máa ṣe carpentry, ẹni tí ò bá dẹ̀ kọ́ṣẹ́ tailor bákan náà kò lè déédé lọ sí ṣọ́ọ̀bù pé òun fẹ́ máa ṣe iṣẹ́ tailor, bákan náà ni ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ mechanic ẹ lè rí wípé kó déédé sí ṣọ́ọ̀bù pé òun fẹ́ máa ṣe mechanic. So gbogbo àwọn èèyàn tí ẹ rí tó jáde tẹ́ ń gbọ́ lọ́sì gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, torí pé wọ́n ní ìmọ̀ nípa ẹ̀ ni, kì í ṣe pé bóyá àfojúdi àbí àsáwọ̀ àbí wọ́n kàn déédé gbégbá ẹ̀, ìmọ̀ kan wà nípa ẹ̀ tí wọ́n ní ni. Àti pé tẹ bá wo gbogbo oníṣègùn ìbílẹ̀ to wa lorilede ba se nsoro lowo yi won o ti to iye ti university kan produce ni e ye ni department tabi faculty kan so ke kankan o mu o da be iyen ni iyen fi han wi pe awon eniyan pada si orisun
0: ni si orisun
2: be ni aye le ma gba wa ni ta ba lo nu iwe mima ari awon wona to quotations te je pe o point tori pe ewe atebo yi
0: o da
2: ni ni lo be ni sa
0: be ni baba kini ti yin fi yato ninu gbogbo awon to mo ti fun tedo ewe atego
2: e se olotu se re gege bi mo se so lekan yato si pe ajogun e nile atun ko eko kun se ri lara awon eko ta ko oni awon impartation that is oni awon ima to fun wa nipa aisan nipa ewe atego se ri eyan oni dodo ti wa ka dede ma kogun fun a ma ko sayewo fun ka le ma iroyin kan to fa elomi gan o le ma je pe ogun loro e need o le je pe ko kan ni time ati simi ni ko kan le je pe majele na ni ara won fi ma wa okay iyen lo be se wa ri ni some of the africa country ani awon affiliated that is awon olubasepo ti won awon na nse ise abai to je pe a ma consult to je pe lawon igba mi ti a ba ri awon nkan mi ta le ba won so a ba won so to ba je kan send awon nkan mi si wa boya ni yala iwe kan ti won ri lohun ti o si nbi ni abi formation taban so pe formation apapo nkan te yan le lo fun aisan kan so gbogbo awon wanyen ni o je ki our stand out o je ki ti baba ikiti ko yato so a ni dede fun yan ni ogun la je pa asayewo fun de atun lawon ti atun foro olokin se imawa nikan atun lawon ta jo to je pe even outside Nigeria even within Nigeria to je pe atun jo un ko debate lori issue ti yaba ni lowo
0: to baba mo ki yin eku atotonu latekan opolopo omo Nigeria na na tin gbo wa bayi a le wa nile aye nbi keyin o mo ni orisidisi awon idojuko tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin fo omo Nigeria
2: ese olotu 08155787027 08155787027 08155787027 gbogbo eni to ba n gbo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niye then gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ondo ati agbegbe a wa ni House 8 Road 7 Pele Ondo City
0: gbogbo eni to ba n gbo wa ni Okiti Pupa ati agbegbe
2: Kama bo ni Maryland Hotel ibe ni office
0: Maryland Hotel
2: ibe ni office wa
0: ibe office yin
2: wa ni gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ore ati agbegbe e won le kan si wa ni Mandarin Resort ni opopona Okiti Pupa Road ni dojuko Mega School ni Ore ibe ni office
0: en gbeyanju lati pe wa wole sugbon mo fa so ko yi so fun wa ko e ma wule pe wa wole bayi nitori arojo musolokun eyen sa ri pe ri number baba ko e pe won gbo beere te ba ni lokan e lanfani lati beere lowo won
2: e se ri idakole ya isan okunrin ni oni oloyinbo ma npe ni male dysfunction that is inability of man to perform his responsibility in the house. So, and forgetting that this is the only responsibility that be endowed on man naturally, that cannot be transferred to any other person. That is, te ye pe ise ti okunrin o le firan eni kankan natural responsibility okunrin ni. Se wa ri okunrin to ba ti wa fail to ti kuna ninu eleyi o ti kuna ni gbogbo that is okunrin ti o le se ojuse deede pelu iyawo e ninu ile nkan to nje idakole niyan.
0: Ko de salagba ko salagba se
2: yara
0: o da na baba idakole yi ki lo ma nfa
2: ese olotu awon nkan to nfa po fun anfani awon to ngbo wa se ri okunrin to ba ni jedijedi a ma ni idakole yato si yen olotu se ri okunrin to ba je pe o ni infection kan tabi mi lara to je pe ko moju to dada a je ko ni idakole ta nso be ni sa se wa ri yato si yen stress ma nfa beni sa old age ma nfa over anxiety ma nfa opolopo nkan lo ma nfa idi niyan to je pe teyan ba koko dodo ti wa ayewu la wa ma ko se ta koko carry out analysis lati le ma nkan to fa ohun ni a wa fi re result tori ti to iru e ba se taye to ba se kainde nkan to fa ta awon mejeji le yato
0: se
2: beni sa
0: e se baba kini awon apere teyan mo ri ti dakole ba nbo tabi ti idakole ba ti wa lara yin
2: o po o se wa re ti okunrin to ba ni idakole sa akoko ri wo pe o ma se network failure be ni sa ti won ba so pe network failure a wo ri te ma te ba wo ri phone o le network ile wa ti call ba fe wole bayi te ba ni ke gbe a kan ja wa le ni iru okunrin to ba wa ni po be o ti ma yi awon eyan wa ba se nso bayi idakole lo n ba fira se ri yen lo be sa awon okunrin mi ma wa to je pe no network ni won rara to je pe laaro losan lale to ba wa nu le no network ni ko si gba kankan ti network wan ti won lara afi han idakole ni se ri awon mi wa to je wi pe iseju kan won ti wa won ti lo se ri awon mi okunrin mi won a wa gege bi moto ti carburetor e o da ni to je pe to ba wa lori ere to n lo bayi iseju kan to ba ni ko te break bayi a kuna be ni awon awon ifarahan idakole le yo yato o po olotu se ri yato sele se ri e ma pe ti eyan ba dia odere to dia awujo ere eyin na mo wi pe nibi kan lu alujo oni odere to fi n gba yagi yagi sugbon e wa ri pe igba to ba ye kokunrin mi ko lu alujo fun yawo e ninu ile ngba yen gangan lo ma ti story bole bi won se ja ogun biafra nkan to sele ni 1943 gbogbo awon itan ti japa ati ejo nkan to fa arekereke gbogbo itan to ma ma so niye to je pe iyawo de ni nife si bo ko wa limit so yi okunrin nikan se ri ba se nso ina e ma rin awon obirin mi ta ma so pe ta ba ti en lalujo fun gan ka te so pe won ti en lalujo fe le ko ni le ju rara te ba wa bere pe kini ani awon oki ni feelings ko ye ko ma ni feelings nkan ka ti wrong ni
3: beni
2: beni mena
3: eh baba o tumo si pe gbogbo awon orisirisi awon challenges won yi ton ba dodo yin gbogbo e l'Olorun oba ni o se kini
2: kuro e ka to di pe gan pe ati e fi ati e promise awon eyan lori afefe cherry one problem share is half solved cherry ngba ta ti ma awon e kan won e ati sumo solution e wo bi sa ti ago mefa bo ba lu o ti ago mefa ba le ri pe owo ago adura attention ni
3: yes
2: bo se ye ki omokunrin ma duro niyan sugbon opolopo omokunrin wa dori kodo bi ago mefa bo ni be ni sa
3: baba ikiti le n gbo won lori afefe eni to mo nipa ilewe ategbo olorun lo won kakakiri origun mererin agbaye ki so lorilede nigeria nikan ati loki okun baba address yin e tun ba mi to pe lekan si ati phone number
2: e se olotu gbogbo eni to ba n gbo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni ade super hotel along oyemekun road after ilesha garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niyan den gbogbo eni to ba n gbo wa ni ondo ati agbegbe a wa ni house 8 road 7 pele ondo city
4: office wa ni okiti pupa a wa ni Maryland Hotel ninu ogba hotel yen te ba ti debe pe baba ikiti le ferry e ti ri mi ni ore e ma bo ni Mandarin Resort ibe la wa ni ore ni dojuko mega school lopopona okiti pupa bakan na number ti e le fi pe wa ni
2: 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27
3: Baba, opolopo awon nkan ta n soro nipa re yi mo ti bi nle re le kan ki lo n fa idakole e si ti da wa lohun baba nje ni o le wa lati nu emi ta n pe ni spiritual problem kini gbagbo yin gan nipa anything cause spiritual problem
2: e se olotu ojo ti pe die won gege bi yoruba se ma so won ni ojo aboki ti pe ni sabo ninu isegun ibile yi ati rin die emi o ni so fun yin lori eto ba se nso ati bi won eyan se n bo wa ipe ko si spiritual problem o wa bo kini kan ti mo ma ni ti mo fe je ko da awon eyan wa loju ba se n bo wa lori eto ni wi pe gbogbo nkan lagbara olohun kapa there are spiritual oriented disease to je pe won a fi se niyan ko le ma na usun but agbara olohun kapa gbogbo nkan
3: agbara olohun ka
2: be ni
3: o da adupe lopolopo baba ikiti le tin gbon lori afefe lati ekan nipa ori ofe olorun mo wa baba kan mo gbe won wa sori eto leni baba infertility bawo ni yun se je
2: that is iroma bi okay se olotu
3: e mo binu e mo kan ton ni kokunrin o mo le takutu oto ni ko takutu o mo le di omo
2: beni o atototo ni sharing infertility yen ni inability of couple to have a child after a voluntary affairs between them for period of a year or more ti won o de lo any contraceptives to je pe o le da oyun duro to ba ti wa ri be te pe laarin odun ka ejo wa papo oko ati yawo e ri pe e de nso bi o se ye ka se sugbon ko so oyun ko so ma infertility niyan se wa ri olotu o pin si meji primary infertility wa
4: secondary infertility wa beni sheri primary yen ni pe won fera odun kan odun meje odun meta ko ti soma
3: eh
4: primary ni secondary ni wo pe won ti lo mo kan abi meji idaduro wa wa fun ojo gboro sheri o tun wa pin ni bi secondary yen o tun pin sori si meji bakan na eri iyawo to ti bi ma meji sibi kan awa fe okunrin mi awa je pe won wo mo wo mo titi won oro ma ero okunrin mi to je pe o ti bi ma meji tele ko to pade obirin kan awa di po pade obirin mi won so gbugbo awon won yin under infertility ni so to ba ti wa ri be a ma nro toko ti yawo yen kan jo jade because when you talk of infertility pe or iroma be is 50-50 case okunrin le responsible obirin dia le responsible so a good of peg here because awon eyan samba ma nwo pe ah lati gba ti iya itide lati gba ta anti itide ko loyun no o le je wi pe nkan omokunrin gan ni o lagbara lo le lati le de bi oma
3: baba e tun ba n pe number yin le kan si
4: e se number te le pe wa si
5: 08155 787027 08155 787027 08155 787027
3: Baba, e je kin beere kankan nipa infertility yi. E so lekan, e lawon kan wa to je pe yato se awon to ti gba bi ifeto somo bibi.
4: Beni.
3: Ta ba ma ren to gba ifeto somo bibi. Sugbon to je pe ifeto somo bibi yen akoko re ti koja o ti deal. Sugbon sibe sibe won royun ni fun opolopo odun se a le so wipe infertility o ti wole lati be.
4: Beni. O possible tori ti o bo time yen ba expire. O ye ki won se normal kan se bo se ye kan se won ti o ba ti wa ri pe ko se bo se ye ko se a je pe nkan kan ti wa nbe ni nkan kan ti wa nbe
3: baba ki lo wa nfa infertility yi gangan
4: ah e se olotu awon nkan to nfa po sugbon ka kan menu ba die tori akoko wa lori eto seri ti obirin ba ni fibroid ele ti yoruba npe ni oyun iju o le je ki iru obirin be ko ma le loyun ko ma le bima ki la npe ni fibroid yen ni pe a ri pe ikun wu ti obirin ma ro ma bi o ko ma kini yen ma yi kiri inu e so iyen niyan de bakan na obirin to ba ni infection to je pe one of the bacterial infection to ti pe lara a discover wi pe to ba ni ajosepo pelu oko e ko ni di oni suma iyen wa contagious to ba ti se obirin yen o se o ma se okunrin yen na so iyen lo be mo ti so le kan ti nkan omokunrin yen na to ba le to je pe o le le ti oloyin bi so pe wa watery a ri pe ko ni le domo so o tun yato si yen sir seri ti obirin ba ni eda eda yen wa porisi meji to je pe to ba ikini to ba ni ajosepo pelu oko e to ba dide a ri pe gbogbo awon nkan to ye ko duro sinu ko domo gbogbo a wa le iru obirin be ko le bi mo ko le loyun o to ba di pe ordinary ile o kan ri pe nkan funfun funfun jade loju ara as a result of infection yen ko a difficult fun robirin be lati le loyun so many many things ni awa ri pe inu nkun inu ngbona so ngba to ba ye ki nkan ba ko ni wa to ba wa a change date to ba wa color to ma mu wa ko ni da o ba wa ma wa bi gba tan ba po oge a ma di gbogbo awon nkan won yin o le je ki obirin o wa ni ipo airoma bi
3: baba ki lo ma nfa to ja ri pe elomiran yo lo ogun ibile bayi fun awon orisini sugbon sibe sibe leyin ojo die igba die aisan yan tun wa nibe ki lo le fa
4: e se olotu seri to ba je pe o ni se pelu infection mo ti kokko so saaju mo boye boye awon tan se join wa lori eto se to ba je pe bacterial infection ni for instance seri teni yen ba lo ogun to pa living organism then awon bacteria awon eyin ti bacteria yen le ogudo take measures lati take care won so ti o ba je o dabi igba te yan ba ni fish pond ni to ba da gamani eja yen le ku but later to ba keep omi yen wa tun discover pe awon eja tun tun bere si se yo ninu e so awon procedure ni procedure o ye tayo pe ka kan logun nikan mo so saaju le kan ti eyan ba logun o ma la won measures to ye ke eyan o keep in place de o ma la won steps to ye ke eyan o tun gbe tele ogun yen ti o ma fi sise papo ta fun wa ni good result
3: adupe o gbogbo omo Nigeria baba Ekiti le n gba lori eto yi baba ege nbere bere yi ka lawon eyan tori ki se ilu bini kan na tin gbo wa lowo lowo bayi won gbo wa lori gun merin agbaye bawo na se rin ona won na gba ti won fi kan yin lara gan
4: o nkan to kere popo ni ki won pe wa ni ori number ti a fi sita
5: 08155 787027 08155 787027 08155 787027 27.
3: Baba se number yi se o valid.
2: Ben.
3: Ben. Ko si gba tan pe yin te ni gbe.
2: Ben.
3: Eyin funra yin na le.
2: Funra number to dodo temi gangan ni yen.
3: O de eyin omo Nigeria mo fa wo so ya fun yin pe te ba ti pe number yi yo wole e ba mi pe le kan si
5: 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27
3: Eba mi daruko yin le kan sun gogo
2: gbajugbaju ani segun ibile awon iluma ka ta awon eyan ti ma ni baba ekiti eye meji okin je die
3: eye meji okin je die baba ekiti o le ba mi ki gogo mo nigeria
2: to ni bi ki bi te ti lanfani lati gbadun eto wa adupe lowo yin o lagbara olohun olohun ni fa esan se yin gogo number ta ti visita ta ba ni ibere kan abi meji te fe bere te ba de ni imaran te fe je ka gba yin e pe number ta visita a ma da yin lohun e se o a tun wa rira
3: to oluseyin asafe baba yo ba loruko temi mo ki gogo yin o etite fi ngo wa oni di ni agbara olorun e ni lugbadi aisan eyin pe baba ekiti lori gogo bo ba se nlo gogo e patapata olorun oba mi ni o si gba asakoso ko ni baje fun yin o igba miran latun mo pade nje ni loruko gogo awon alase ikanni ta wa yi ni emi oluseyin asafe ti gogo eyan pe ni alasafe baba yo ba nkin yin wipe o dojo mi ojo re o dabo

0: ti e seun Oluwa ni maya katula base Padaye ko bi Olorun o ba ti se
1: God cannot do it
0: ko si on tan pe ni ori oke si oni mo
1: right to
0: ti fun wa ni oruko kan to ju gogo oruko
1: kan
0: oruko je Vanessa, écoutez-tu la balle?

ṣe awọn eyo ni pẹpẹ oluwa to ba ti ṣe ko ni si ori oke si oni mo oluwa oluwa oruko re ti niyi to ni gbogbo aye oruko re ti niyi to ni gbogbo aye ni gbogbo aye ni gbogbo aye. Yeah, yeah, yeah, yeah.